0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan ni cellphone na Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na ko mga FB games.
2: Og tanaw ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: 1, 2, 3. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ago ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Ah, panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong gipalit kay sayang mampun. Muna nga akong regalo sa imo.
3: Ako ago na, hindi! Yang gako, hindi!
1: Tanawa? Pati bata, iluga rin mag-cellphone! Ihatpak ko na siyang nam!
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Sabag! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon ganit ko, iuli na. O ta, dali, dali ta. Kaibuha man yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay ta, padamay ni mataan yung baksidor. Mabunay ni Gnaw na eh.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Inday, may start ring ako ng ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kuma na?
2: Ah, sige, sir, lakaw na, sir. Uy, kaning isa, ma-askay now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir, hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oroy ang puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Huh? Apilong bagay pong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kagisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala, o oh, diba sir?
4: O, karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang kontrabando. Nga, alangan man nga imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Ah, sir, dili na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 recharge.
5: Saan na? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo ko na P1 recharge.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good, kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur, oy. Kani imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General?
4: Piwan ka nol, ang sama ni mong kalaki, anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir, huwag ipahubo ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Pahubuon ko, sir, bili ng boxer short, sir.
4: Hubo na, hubo, ha!
2: Maloy ka, General, maloy ka.
4: Sige, hubo na, tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo, anil.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ano man para kung naim mo singit og next imo na kung pangutano na kita na ba
1: ana.

0: about Perte testimonial.
1: Kung galing si Nunoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, taratanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matcheck ko na wala na. Labiragid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? O matcheck ko taratanan yung mga malay yung espiritu na dudula sa balay. So, kung sa nagpatukar, kami sang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala na wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nunoy, ah. Tungkol sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
2: Bob Puente!

0: na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Thanks, Papa, naman talaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksyan ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon gi-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Ako ay kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balinkagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksyan na pa isa. Pagkasiksyan na lang. Diyos. Murahan yung sawa ka ng hapa. Pagkasiksyan na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Mao din mabilar ka ha, kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imo patilya.
2: Agay,
1: siyempre,
2: darling, siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan mo, mga burglar?

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan nito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.

0: Kulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatawa ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyo nga ni, pero siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sukataid mo. Ano yan, maestidi ka sana? Bad ma one time ka baga. Maranan pa siguro.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Siyat!
3: Siyat pa! Siyat pa!
4: Siyat, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy rabakay ka.
2: Oo, oh, sige. Ako na po, libut. Dali.
4: Chat. Puslan man nga broken hearted ka daw.
2: Galaw-gawa mang kanuroy. Tamaan naman ko. Mag-action ko buong kalipong ba? Napamalitag ilang ba
4: eh? Isa, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niyo mahubog. Ako, mang kanuroy is my name. Gahe kay kuhugod. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkanor?
2: Hey, Mangkanor! Uy! Mangkanor, mata na hindi yan, Mangkanor!
3: Ano, Mangkanor? Naratas at bags yung balay!
2: Narata diri! Oh, Mangkanor! Abi man mo, di ka mahubog!
3: Oo, oh, uminumog, di ka mahubog ba?
4: Ano? Ang sayo mo, hindi ako lasing. Tuyok na akong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog na sad ka, ha?
3: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw to, ha? Nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Ang sayo mo, aligugugag hindi ako kasawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna yung mahitabo ninyo. Kung muli mong hubog sa inyo, kasabay nyo mo sinyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan karon ron. Nadilipuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasunla ko, darling. Pasingay wakwak din, darling. Pasunla ko!

0: sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Oh! Sisayan maurag! Sisayan maurag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yung si Tagay Kobe.
4: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Bursa tanghali, super sarap na lalasap.
5: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
6: More sa tanghali.

0: About do ka budlay man ni spilling on nga dalan ni kundi ni pagadto ni do ga talang no kuhaw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo abi mamangkot kita are ay kay lolo lo di ni pagadto ang dalan ngayon ni man
1: ambot gani apo ah naglabot sa mula ning edad ko duway ko kabalo kundi ni pagadto ang dalan ni kidwa man ni glakat duway man na digahalin
0: abaw perte

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Hey, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapwisto ko din sa front seat sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang natuha nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Adari ko sa tumangan kay dako na magay ko para din na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
4: Okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di ta matuwad.
3: Tempa, nanoy palikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod nga buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani man ko na, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod ta dito sa bakilin.
3: O ano nga kung maimultang ni mo diha? Nako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Pandamay, panaugun ko. Jesse lang bayan niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa molikod. Kay kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo maka nga manimaho kagaso.
3: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit. Kay musubida na ta.
3: Pandamay, nasuda niya.
2: Pagawin din mo.
3: Lisuda niya kung kayong tandas likod
2: eh. Baho
3: na pa dito kayong aso. May slide na nga kong labot. Matanda ko.
2: Kurek.
3: Mahulog. Log.
5: Hala sa bakunod. Nahulog.
7: Subo na ng subo!
8: Sa lunch break na palong-palo!
9: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
7: More sa tanghali!
10: More sa tanghali!
11: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ah, para, yeah. Para tabi. Ano yung bayad ko, oh?
1: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
0: Eh di, i-atras mo kidi, tanganing eksakto.
2: M-O-R for life. Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: Ga, nagay ka na bala sabay-sabay siya, balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselo sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Pwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, pagkaswet niyo siya kung asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. Por kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Ah, tilawan ako na yung kitimplang kape ka na ko, anak. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahita. Huwag malagi sa ngulang asuka. Huwag pangin mo tangin kremer. Kurya gaba, gini akong asawa. Iyabok ko ni kape ha. Aniya.
1: Hoy, kanor! Anong iyabok mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mag-itimpla sa kuha. Salamat to kay darling, kayo mo kong itimplahan. Maunang patimpla na lang kong usap, darling. Kaya ako matiwasong yun ang mga akong kape, kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oh, darling.
1: Oh, dire bago. Imna niyo. Imna.
2: Oh, kainit, kainit. Papasok ko.
1: Anya ka, Nor, lami? Ganon yung kunot pa na imuhang nawong.
2: Paita man yung kape, ali. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naong.

0: yan, sweetie pie? Kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Aber, sige be! Bakit may tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ang ginagawa mo ang kabuhi ka!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Maride!

0: Ang Jimmy
1: Choy! Sa Ligado, Salins Appliances, School Supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw sa lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanang mulakaw sa Minikanor ha, mamiesta sa Meditos Picas Barangay.
0: Ma, ikaw na bahala na rin sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Abring house, Rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mga yung kigidalaan dyan ko sa kong anak kong Nicanor. Abrihan na ako ni Ania. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Napay humba. Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko ni
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kaya mo yung kong gidala ang bring house. Lami yung aani, uy. Nga na yung mamanigisagol-sagol. Pero okay lang, kaya nga pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay. Ikaon siya kung hugangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahugan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa! Iyon ni Kanor mo ng bring house. Isa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mauna akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako niya kong ugangan.
2: Patawag yun eh. Lamaw na yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa ba ka, darling? Asa mo mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na
0: ako. Ilam na, darling. Sige ma, kao lang.
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: mau nang bayana na gagamit og sabo?
1: Mao ba pe wag kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun nato sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Di na chef, kikuha na sa babae ang sabo nga nagibutang sa plastik. Maghitid na siguro na chef.
1: Na, unsa man ang klase nga sabo namang gibutang sa iyahang ilog?
0: Hala chef, pandamay, dili man din na sabo, tawas man dahin na.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: More sa hapon.
1: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin.

0: Carla, inubos mo na naman subarya. M-O-R! Termina!
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon! More sa hapon!

0: hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
1: Ay, bakit?
4: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
5: Hugot pa more!
6: Fully loaded! Maramihan! Sold ka sa tugtugan!
7: Let's get it on! Let's get it on!
6: More sa hapon!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano sa manayong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Eh, andam kong mupusta para nang mong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
3: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
4: Ah, kaninga kong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Tayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Eh, saugay ning sunoy na ni hybrid ni! Gika ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni! Ah! Kuyaw kay ni! High grade ang mga pills akong ipakawal na ni! Nagkagay kong injection na ni! Pwerte ka isaw ding sunuyan ni! Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na! Layo na kay nasa kong sunoy!
2: Aw, oh, kung mauman dahin na, ato na nang itari na!
3: Sa pamidugayan, tari na!
2: Oh, 50 mil ako ah! Oh,
5: 50 mil po na kuha!
3: 50 mil, bay!
4: O oh, sige, kasado na tanan!
5: 50!
3: Oh, meron! 50!
4: Abi man ako glumbaan ay sa sunoy ang atong apilan.
3: Dili ni may uli mong kwarta, ha?
5: Sige, brother!
3: Sige, may sumay, oh!
4: Mudagan ko, bahala mo niya, mudagan ko!
3: Balik na rin!
5: Balik na rin! Balik na rin!
4: Ano? Pulat ako, no? Sabay na tagdagan, no?

0: Hi, I'm Lito English Sero.
1: Sir, okay na imong sakyanan, sir?
2: Oh, maayo, sus. Saan na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
1: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
3: Ana!
4: Lahat ng gusto?
5: Or sa hapon na?
6: Lahat ng order mo?
4: Back to back dito!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang alam mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Dong, murag yung kang akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
3: Bay!
4: Oh, asa man mo, bay?
3: Bay, yato mig bangkiruan, bay?
4: Kaburan do, ha?
3: Nga naman dahi, bay? Di ka mo kuyog?
4: Panda, bay!
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Palitin mo dali sa akong mami, peting inita! Espesyal mami kini! Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami! Relax lang! Relax lang, children! Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na akong mami doon. O sige, isa pa na sa table 1 o dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
3: Mang Kanor, kung siya espesyal, nganaman nilangaw imuhang mami.
2: Ah, pandamay, nailangaw kong mami.
3: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa raw nagluto-luto man ako? Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Unsa on man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. Oh, di ba? Kato magani kagahapon, boss. Ani tilaw ok-ok. Kato isang adaw butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Ah, tanawa, pati ilaga, gusto mo tilaw. Ego na nakalabi ang among mami.

0: siga. Kung kiss a, suga. Kung kiss a, mata.
1: Bow! Wata!
2: Tawa pa more!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Saga B!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpinturay mong balay! Sa may mo'y kasulti!
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ang gusto na ko, blue? Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hirantin ka, engineer? Ayaw pataka, ganong pink imong ibutang na blue ang akong gusto? Dalawa, dahil kita murang hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue, dili pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kolor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Kanawa, ako arang balay ang kolor paint nire. Magkanindos akong balay. Kay ba humagong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwanta magparipinta sa kuwa niya.

0: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon, ha?
1: Sir, maluway ka sa akon. Hindi paghimuang. Malain mga tuyo sa akon, sir. Maluway ka. Hindi!
0: Oh, nanukay mo yan, Miss Gapoy, ha? Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.
2: More sa gabi!
3: More Sakabi Express.
2: More Sakabi Express.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Kaya ng problema, may ito nagpangasubo ka gidaw?
2: Ang problema, gitrigin ka nagabi na lang, kadagabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
1: Ayun ang ginaproblema, dapre, nami ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
2: Ah, problema, gidapre, tako ganyan pre nga problema, tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
1: Nahay!
3: Abaw! Puwerte!
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Paida niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Nanong manday, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudod, tamban. Paniabon, buwad, putput.
1: O niya, usap pa na-diferensyaan na, Bitoy?
0: Say, Kanur, akong singot, parat na!
2: Kaya naman!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga kaya. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Salamat na, uy, naging. Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong giganta.
4: Lahan na lang, tanan. Kalapulo na lang, baikbal, kanta ba?
3: Uja, di masag. Magkripuan. Arka bugaong. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Kaong lagi kaysa basketball pati naman sa singalong.
2: Mang Kanor, pamasa ko. Mike, diha.
3: Ito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me. Ito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me.
0: Ako na ito. Diyo, gitaon. Kagataon mo agniya. Gito ang ulaway. Gusto mong kanta. Uy, magkataan, irisuple. Gusto mong katakan ng BJS.
4: Sama na eh, bugaong makinasimang kanon. Palungan na eh.
2: Palungan na nina. Sama na eh.
3: Oh, kuyingon ana man lang, undangon na nato ulit. Wala yung mangang ta.
0: Ay, bitaw. Ujod ko, alam. Ujod ko.
4: May ako ba, undang na nun, bay. May taro rin. Puros mang kanon mga kanta.
2: Oh, yun. Klaro.
0: Mau ba? Namasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike, bay. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo, ha? Pagpalit mo.
3: Oy, Mang Kanor. Namanggi mo man ang gidala.
2: Manong iibot pa nimo ng microphone.
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Paon ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mana mo niya. I did it. My way.
2: Mang Kanor!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?
2: Back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: babes! Ano man yung exam mo man? 0/100? Puro manisala!
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akong kabuhi.
0: Ulo mo! Naton! Wala ka gidiguro may nabalaan!
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumayato.
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kutsi ba? Balita na lang, Nay. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagid kayo na kuna.
0: Ikaw na mong kutsi ay daga kay priority gikarga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Unya, kanay mong kutsi. Napag-kinsig ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kutsi.
2: Ilam na, Mang Kanor? Kusog ro ba kay ka manghulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di mag-ihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay, nasukod si putot. Dili ang ako gigon. Wapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ganay ako. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mong kutsi to. Iwat ni mo. Palag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ayos! Walay tao! Higayon na ako makapangawat karon.
2: Kinsala!
1: Ngaw! Ireng ninoy!
2: Si!
1: Pandabay!

0: Pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Balaan ko na pinamber sa ATM mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, good man. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod nagkapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
4: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. Kung points na ilamang nila, kinahanglan teamwork yung tani. Isa rin na ka 3 points, naog yung tani.
5: Pilay tayo mahabilin.
6: Last 8 seconds na lang, tarungon na ito niya.
5: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, ar, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh.
7: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani rin 2 points na barbang kalaban. Agak na tani.
8: Pandamay, lamang ang kalabang 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
5: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha. Kaya kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
8: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
4: Okay, sa katawa ng bula. Okay, game na. Last 8 seconds na boys. Go!
8: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Pasa rin si Mang Kanor at may pasang bula.
8: Pasa din eh, Brad! Pasa din eh!
4: Mang Kanor, gawa na rin bula!
8: Nareceive rin akong bula. Baka ang tinikay ko sa 3 points. Tirahan ako. Ano yan na? Panamay, wag abot lang akong tira. Airball!
4: Mang Kanor! Ano naman ito kabol?
6: Mang Kanor! Brad!
8: Pabitong-bikog ko. Agay, sabag mo na bikogan ko. Sabag!
4: Magkano!
8: Bikogan ko!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Paringes, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart
1: more sa gabi
2: is on M-O-R. More sa gabi.
1: More sa

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara, frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este, ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Basta bitaw kauban takadong, katulgun gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Unsay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya dinihan, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na siya kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo, kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lagi siya katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Nakamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna mang gani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan na ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Porbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang pugang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa katagas sa mga sagbot.
2: Ano ba? Ano magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog na mga bitin sa daong sa kungugangan.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
2: Wow! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: kadong. Noodles kadong no. Unsay noodles? Kuan manggod basta naa ka kay Lucky Me.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, unay na ta. Uman na magtugtog atong banda. Murag asa mga musabay.
0: Ah, una lang mo kay dire na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay muhets na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.
6: Nanay taxi. Murag sila Kanor na gyud ni ba?
4: Oh, uya eh. Agi? Grabe, kape kayo magigitlan. Makaskas yung gitara ba?
7: Agi, ako ka sa drum nga na eh. Kapoy, nakakong kamot.
2: Ay, asa ka na itong sunod tugtog, bay?
6: Uy!
7: Sa oriental.
6: Kamura lagi.
4: Layo po
6: ba? Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
4: Si Kanor?
8: Kukuhan ka ng...
7: Ano, narara ko.
2: Narara, nagsunod, nagsunod.
4: Nasa likod, nasa likod.
6: Asa man mo?
7: Ito, bay.
4: Kailan
6: ko? Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
3: Next time ulit, Mang Kanor!
0: Salamat kayo sa ride! Sunod na pod mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
3: Bye, Mang Kanor!
0: Goodbye!
6: Goodbye, di ay, ha?
0: Pa naman, si Darling!
6: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
0: Okay.
6: Dinhi ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks a darit kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntaw ko, taka.
0: May spin ako. Nag-hits ko dali. Kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Munang ni-hits sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
6: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo. Ganahan po ka kay mga chicks. Ala, dali!
9: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Anor, asa yung mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig ko sa kalibo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magugko. Wala namang gusanin na. Tugnaw raman dito.
0: Bomba, huwag yung kay ayaw ka na.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Natali pa ka uminapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Diyong oli!
3: M.O.R. Life!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ito mga kanon, hindi lagi pwede na gamit ito ng CR dito sa barangay hall.
1: Gahiya ba ni Magulo, oy?
3: Out of order, gani. Gahiya ni mo, oy.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mo, kaniharan ni Musulimbang akong mata kay Muaksyon na Guberte. Mugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamit ito rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka, oy!
3: Gahiya ni mo,
1: oy. Bawal lagi, mga kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army. Badyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan.
4: Bastos, tayong dako ka, Nor.
0: Ay, kapay nga daw ni mo ka.
4: Kamalo kang nagpabuhagi ko sa kong dibate, dire. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Relax lang. Kami tugar, kalma. Ano na ka? Ni ako din eh. Kaispehan ko ng ok-ok din eh sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaral. Huwag doon kay batasan ka, Nor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kano ako may mong ispehan?
0: Mura man pong kag nag-ok-ok doon ka. Ay, parang nag-ok-ok. Nayokok may kamang sa ibong now. Gagan ako bahala ka niya.
4: Kano!
5: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: ginapanawagan ang nagpalupok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: 빵짱 예비군.
1: 국내 도시리가도 살림 사파에서 스쿨 슈플라이스 반가운 경감이 쓰바나이.
0: 빵짱 예비군.
1: 마다모 필리안 임포르테 로컬 건강한 바가이 사칼로와카.
0: 빵짱 예비군.
1: 바라사 단은 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비.
0: 빵짱 예비군.
1: May mga balaklo na preska kang labas. Bukas, 24 oras.
2: Choy, may kulintas ka na. Choy, pabakla ko dami, Choy.
3: Ano nga ka? Sino kulintas?
2: Ang luga lang, Choy. Hindi pa rin isang ex ko. Na daw ginakuga niya ako sa relasyon, ha mo?
3: Happy noon!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Oh, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung gala ni mo?
1: Ikaw dyan, Mangkano, ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Mangkano, Jami. Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single ug available. Nga naman, Mangkano?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mangkanor, naakay car? Kay sugtuti ka kung naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Pusmoto na na yung study na. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Mangkanor! Nangadarin tabong ka din ha!
2: Padamay, ako asawa. Darling, yes, darling.
1: Asawa? Aba mo na kung single ka, Mangkanor? Hoy, Kanor! I-transfer na niya yung mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling. Ako na nang isakay sa itong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Bakit ba ka, Mangkanor? Uy, aba mo na kung naakay car? Kariton man, di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: sa sulod sang classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyak ng siyang seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Wow! What the?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy tickets then.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaapat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo pa nayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas takaw pag-income sa lima.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kaunti ka pa ito. Muna ako yung limo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba, makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, tot?
1: Oh! Kanaing mong tingog nga na, mga haski-haski, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, tot?
1: Oo! Huwag makisanig yung mga nung haod kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, makanor. Pero, di ka hata malugi na, makanor? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: ay, may butilya. Ilan taon na nabiba si, habangin ako na may genie na, di mo? Bukusan ako, hindi. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kan ko mo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya, i-grant ko ko na nung wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya ay mo wish.
2: Aba! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: شبه؟
1: Dong, kaktus ka, dong? Ngano na kaktus naman po ko? Kay bahalak agwantahon akong masakitan ko, dong. Basta kay magakos lang taka.
2: Ana!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Jaws.
1: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
2: Dapat nag-agparty-party. Ay, nagiti babae, mabuting dan, wala j number da.
3: Ouch!
2: Sutyar aramidak. Uraik suda j CR. Kanya number mo kuna. Mamindu ag mo

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurkurong. Mura manig na og eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumarang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tangag akong kalintura.
0: Siyempre ba, parang una sa ibuha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, mo aksyon naman kong tuktugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Andamay, akong gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas. Matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko. Pero nganong mura naman kong mutok, bak.
0: Ma, di na mo ka ba doon na parang tabo mo na ipatuman si kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready!

0: Miss, babaklagan ni ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay, abaw, pwerte!

0: Kuna mga checks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanoris my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako mugupit ang buhok.
1: Kana, maubitaw na ako diri. Sige na.
0: Sige, sir. Plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aiglohag, sir. Aiglohag. Okay. Dugo, gabay, sir. Dugo. Oop. Hangad, hangad. Oop, lingis sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuya okay ko mugupit.
2: Hi, Mang Kanor.
0: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahamis niyo siya pa.
1: Ay, Mang Kanor, anong napahak mo niya akong gupit?
0: Madamay, napahak ang iyang alot.
1: Taro nga na, Mang Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awara ko na, oh, bigyan na karon ba, na?
0: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura d'yong kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
1: Binuo ang manimong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad biya kong tarong, ha? Na? Sumbago na karon.
0: Sir! Oh, tayo. So time naman, ha? Oh. Ah, pareho na mong gupit. Di mong nabaro.
1: Tuod, no? Ano, galinga gini mo magupit, Mang Kanor. Uy, haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
0: Oh, tama, Jika. Di man siya kanaw ni mong nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.

0: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom?
1: Maginapangita lang ko, Daya.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
1: Ginapangita ko din, miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
0: Abaw! Perte!

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nanak, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay dinio, basig mahuldap ta!
2: Ay sus, darling! Hadlok magkaghuldap na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na dinhi, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Huldap ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Huldap daw!
2: Ang pandamay! Huldapir! Maaskig daw!
3: Ambilay nung bitaka! Ambilay nung cellphone! Patali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Huldapir.
3: Ay, na si Giyaw-Giyaw diya. Ihatag na, dali na. Ay,
2: Relax lang, Mr. Huldapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako ding ihatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa ka kondisyon?
2: Ihatag ko ding cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ni pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo niya. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligaw was nung tako.
1: Sayang, di ay hak. Anong imo mang ko ipahold ako ka?
2: Aga, darling, wala, darling. Oh, aga, darling.
1: Aga,
2: darling.

0: nang pwede ka ulam, kaldero. Matigang tani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para man portahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagano ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo?
1: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, naklisensya na na sakon.
3: Ay, above 40?